onye ti chani na watime adodo edin him dia bia den ashew trim e ma sa adwuma dia opeso bi di watima ba bi di ya president for ministers ni mpimu ina no ya teacher for ne chira ho dia enin ti sa ban bi ba nanka o wa dwim pa e de fa achache for ho menua nanka ya dwim pa nanso minsre na na onabo na minsre ne se NDC ye naso nyina political platform so ye campaign bangene yede o mana semonsa the mandates of Ghanaians ne ya de semonsa se enfie nanya ye wo mu na mba